0: ay. Ubi ka ni Kapunggi, ay. Dami siya ngayon, ay.
1: Dihanap ayah anak aing geus di Badamian si Anterja. Dikrumpat ka laut anak aing kene si Jakatawang. Lompat ka mana sia?
0: Lompat ka kandang doma ayah putra kene laleur hejo.
1: Edan.
2: Lompat ka laleur hejo.